0: Tikla, karong taon-taon na inyong mabati kay naga-prepara pag yun yung taon eh. I-plaster pa niya ng iyang high heel o nindot yun ang bestida ni karong ang suot niya ng atong kauban karon nga pinakagwapag yun, no? Dira sa Infinite Radio Wala and si Inde Tikla. Og adlaw karon nga Domingo, hapit sa unsang pizza ron? Pizza Disneybe. Pizza Disneybe nga buwan sa Hunyo og kasamtangang tuig 2026. Og welcome usab nako, welcome diri sa atong tulumanon sa Pinoy Classic. Og sa tanan nato mga kaisunan, kutob sa maabot sa atong signal o pagsibya karong mga orasa. Og welcome og mayong buntag kaninyo nga tanan. Og diha sa may kining atong 40 ka mga kabaranggayan diri sa atong dakbayan sa Panabo, og mayong morning kaninyo nga brot. Og niya mga igala ato nang tawagon, i-welcome nato perting guwapahan na yun niyo. Humutag yun niya itong katandim karong mga panaw na. Og mayong morning kanimo Inday Tikla.
1: Okay, so morning sa tanan. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan ko kung saan man aabot ang atong signal. Uy, kaninyong tananaw sa maayong morning and happy Sunday sa tanay. Okay, sa musta man ay mohang Domingo karon lo.
0: Okay, akong Domingo karon na Inday Tikla is happy Jugo.
1: Yes.
0: Unang-una akong tagan og palipay o kalipay ang atong labaw nga makagahom.
1: Yes.
0: Nga gihatagan pa ta, no? Ang ipamata pa ta ni aning adlaw mga silingan.
1: Okay, so adlaw karon nga Domingo, so pizza 19 bulan no sa July. Kung diin no dali ang panahon lo.
0: Marag sobra na ta sa tunga-tunga sa buwan no. Kuha na po ta sa tuig sa 2026.
1: Yes.
0: No? Na natang sa tunga-tunga. Sobra na. Kay, kuha naman nun. July. Onya, hapit na po ang kaning gitawag na beer month.
1: Yes. Uy, sa mga namin ako ron mga kaibigan sa so once again, no, mayong morning. O, labi na sa itong mga kaisunan ka ron lang nagbisibisihan. Kaya syempre, adlaw, basta adlaw nga Domingo, is ano ginagalaslo ka ng kung sa mga buhang atunon kay ugma trabaho na back to work na
0: ting school na
1: need you that nilag ano lo need you that nilag og kanang piyas pa sa trabaho kay para ugma mag eskwela ang uban mo trabaho do ana gyud na siya no. Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan, obel ninyo obanan ninyo kamay mga panggano hanggang alas 9. Okay na sibet ang ato ang ano lo atong programa. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe na may mga request, again, ang atong text number 0912-175-1291. Pero before that, before tama ito sunahan, i-acknowledge muna nato atong buot na itong Big Boss.
0: Yes, atong ipalipayan nato lang atong Big Boss. Nga ito kang attorney Ulysses Salabaw, o ga simpre sa atong station manager, Rosemary Bolfa, o nga ito sa itong Chief Engineer, Engineer Wolfe Orio, o nga simpre diha sa Picas Lawak, ang itong IT, o nga ito kang Kevin.
1: And also, no, sa itong mga namin nakaroon mga panggala sa itong mga kaigan, sa mga nakaroon no, nagtutok silang mga radyo, wala ko ang uban lo, nagnanamahaw na, ang uban nag-copy na. Pero ang ilang background lo is ang ato ang programa.
0: So, ilabi na makadungog sila sa atong background, ang Faithful Love.
1: Yes, Faithful Love.
0: Morag, kuwang yun, makakuwan sa ilang kuwang kasing-kasing. Dulot nga to sa ilang kasing-kasing. Kung mabati nila ng atong background nga faithful lang.

0: Yes, so sa tanan mga iminakurong mga pangas, mga gusto magpamit sa mga mensahe. Okay, damo yung mga request, no? Again, ang atong mga musical rolo is Pinoy Classics. Bawal mo na yung mga disco.
1: Katong mga hot music.
0: Okay, mas sila sa'yan mag-ulay like, programa ni Tekla, mga disco ni.
1: Okay, oh, naanad na mag-ulay sila sa'yan mga programa sa kanang programa ni mo sa Infinite Rock.
0: Yes.
1: Oo. Nga mabati ninyo mga igala sa nakapaminaw karon ang program ni Inday Tekla yun. Adlaw-adlaw niyo kada hapon. O alas 5 hangtod alas 7 ang takna sa hapon. Okay, gabi yun.
0: Okay, sumayong morning and happy Sunday days itong manamina ko rin na diya sa Pakibatong and also diya sa Davao de Oro o diya po no sa Municipality of New Coronel. Speaking mo, Municipality of New Coronel, nagkantag mga diehard at mga tigpaminaw. Oh. Salamat diya yan.
1: Diya sa may lungsod sa Nabunturan, sa lungsod sa New Bataan, or ilabi na diya sa siyudad sa Island Garden City of Zabal.
0: Okay, so again, no, sa mga naminaw karon, okay, katong mga gusto no magpaambit sa may, sa mga mensahe lo, more of ano kita na no, sama sa kung kanina, mga more of Pinoy classic ta. Okay, ha? Okay, so mayong pagnunog na nagdayday dayon sa kung mga kasilinganan no diya sa Barangay Tuganay puro 4. Okay, diyan sa mga Bayog family.
1: Maro gapit naman lang yung kapisahan, no?
0: Ilang ano na lang, no? Ilang, siguro moment.
1: Weeks na lang, weeks.
0: Okay. Kay 27, August 27. Sila patay pila ka, isa ka bulan o pila ka days, no?
1: Pagka human sa August, wala, bare month na. Udagdag na po ng edad ni Inday Tekla.
0: Oh, munang sa kapagay, Luis, ano mang ihapon talo? Dako ito pa salamat sa to. Ang sekretong makahatag ko ng bata bang itsura, no? Bisan nagataas ay mong edad.
1: Pero kay baloko ni mo, Inday Tekla, sa imong sekreto.
0: Ang sa akong sekreto.
1: Dili ka kayo mukha o mudaghan kaon o rice?
0: More of ano ko kay nang fruits lang akong ginawa ro social lang
1: fruits labi na sa katong balot
0: kiran mo kasi ano social lang kayo ko pingin ka more of fruits ang akong
1: ginawa ko pila ka balot ang mahurot niyo
0: siguro kung ano lumurag unum lo
1: pero sa pagkakaroon siguro kanang unum di na nimo makaya
0: kay makaya gid siya lo
1: ha wa kay bati on sa imo ang kalawasan
0: wala po kuy high blood okay. high blood ra ko pag white kwarta
1: wala ko mayo pod
0: munang isa pod lo nga makahatag og kanang dagdag mga pambata imo ano Luis kanang atong sabon nga ginakubtan karon ng atong sabon nga makahatag og makawala lo sa tuang pimple mistisa nga sabon. Then, kanapot siya lo, no? Aside, Ana, baka wala po na siya o kanang pimples o talumtum sa nawang o gusto ninyo nga kanang mubata mo. Okay, gamit mo sa maong sama, sabon.
1: Sama sa imo ang dagway nga. Mubata, diba?
0: Yes. Muna nga.
1: Gumikan sa kanang nagagamit ka sa kaning sabon nga.
0: Kutis-mistisa. Okay, so sa mga namin ako mga kabitang oras, mga pang sa alas 7:21 na, o kining oras, hatod ka natunod sa Lydia Ethery, and also di apod sa Aqua B Blow Water Repelling Station, and of course, to di ano sa GRKF Consumer Goods Trading, and also di ano kang Tata no Laureto.
1: Okay lang.
0: Morekaan na siya lo.
1: Okay lang kayo lang.
0: Nagkaanam, nagkaano siya, nagkahapit, nagkaano siya.
1: Nagkadugay ang imuhang programa bitoy Inday Tekla.
0: Nagkag mga sponsor. Basi po na itong manaminaw ka ro'y.
1: Diha, nato makita Inday Tekla nga daghang yun ang naminaw na.
0: Yes, labi of na course. Tama yun ka ito. 100% tumpak yun na siya lo. Muna nga,
1: mauna nga kung once nga, dili ka maka-onboard, di ka maka-program, daghang mo text nga, asa si Inday Tekla.
0: Yes, mo nang giingon lo, wargwa na tayo panahon sa mga love life.
1: Asa na matungi ang kina-promise, kina-sulti nga, siya ang inapilahan.
0: Yes. Yes. Ginapilahan ba yun ko, no? Okay, ginapilahan ko sa mga torkong.
1: Okay. Ano? Abili mo, hindi tikla ako sa mga naminaw karon. Si hindi tikla, sulte siya nga siya. Ginapilahan siya sa labi na sa katong mga torko.
0: Yes.
1: Kaya kani, morong torka po.
0: Okay. Torko, oh. Huwag makakasabot yung ano ginapilahan ko sa torko.
1: Oh.
0: Ginapilahan ko kayo, ano?
1: Nakayot.
0: Nayot.
2: Kaya!
0: Morning, guys!
1: Nag-pila
0: po ba din? Sila. Torko or sa paliha. Okay, so mabalik lang may mga pangganatong oras mga kaibigan. Alas 7.23 na o kinig hapon. Ang inyo ang ginapilahan matag, no, sa, matag Sunday.
1: Matag Sunday.
0: Okay, ang ginapilahan ninyo kay tungod sa kapagkalami.
1: Ilabi na sa, kaning, never mind na lang.
0: Okay, once again, it's me, Rigi Tecla with sa kong kaoban.
1: Si Lolo Jojo Altres.
0: Okay, din lang dyan sa itong numero ng FM na dito sa Longsit ng Panabo.
1: Ang 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM o dito sab kong nakahukap na sa 94.3 Light FM Kibawi Pokinon.
0: Okay, no, sa mga naminaw itong oras mga kaibigan, alas 7.24 na. Okay, sa mga naminaw, no, the next song para sa tanan. Okay, sa mga ano di ano, sa mga naapektan sa bawal na gamot, no, para sa inyo to mga kaibigan, no, kailangan na magbago na. Okay, so Bawal na Gamot by Willie Garten.

Baka'y ko lamang na ikay pangitiin, ito'y aking lambing. Subok na!

0: Okay mga kaigalaw, baliktad rin sa itong nga tulumnon sa Pinoy Classic. Oga, samtang atong oras.
1: Okay, itong oras mga kaibigan sa alas 7:38 na.
0: Alas 7:38, hindi mo na ito magkita rin ni Tikla.
1: Okay, so
0: miss. Gamay yung...
1: Okay, gamay yung oras to. Pero okay, sa mga okay. Minaw karon mga pagkara, sa mga naminaw karon, sa mga gusto mapabit sa mga bisay na may mga request, against Ryan 12175-1291.
0: Okay, oga, diyan nga napita sa may Central Public Market. Diyan sa itong dakbayan sa Panabo. Oga, mayong pagpaminaw. Mayong morning. Diyan napita sa may Pinoy Licious. Ang ato sa kaya Danny Hiap, Kang Ima Hiap, ang tagiya sa Pinoy Licious. Oga, di na sa... kawan, kaninga katong ilahang helper nga si Corazon adya sa may Central Public Market Barangay New Pandan Panabo City. O galain pang pagtimbaya. Mayong morning diyan nga dapitan sa may Lydia sa Etiray. O adya kini luyo sa may Cesar Uno nga to ngadto kay Lydia Orivia, kay Tony Patan, kay Ching Godin, kay Jeans Orivia, Ida Reyes, Elsa Patan, Mylene Kalilik, o ngadto usab sa kang adyang adapita sa may Lydia sa parlor. Ngato kay Lydia Richard og Dundon Beautician diya sa may Central Public Market Panabo City.
1: And of course to mayong pagpaminaw dahil sa itong mga naminaw karon lo kay diha no sa tanan-tanan mga naminaw diya sa Davao de Oro. Og labi na gyud sa itong mga tigpaminaw karon mga kaibigan. Once again, maayong pagpaminaw dahil sa itong mga tigpaminaw po diya sa Davao Oriental. And particular na sa tanan mga taga Davao del Norte. No? Salamat dahil sa tanan-tanan itong mga naminaw karon. No? Sabon ko, sa mga gusto paminaw, no, pakitune in lang inyong mga radyo no, sa 90.9 Light FM. And of course, no, sa... 96.1 Infinite Radio. O kinigapon ang inyohang lamion Digitech Lawid sa kong kaoban
0: si Lulo Jojo Altres.
1: Okay, sa to ang programa ng Pinoy Classic. Okay, sa mga kaigan at sa mga gusto mapabit sa mga minsan namin mga request to again 0912-175-1291.
0: Aoga, mayong nga pagpaminaw niya eh. Hadi ang adapita sa kang Edie Boy Ohiman. Ngadto usab sa iyang wife ngadto kay Juby Uiman o ga siyempre ngadto kang Ricky Boy Uiman o ngadto usab kay Fee Uiman adya sa may Central Public Market mga kuha ni Inday Tekla mga electronic technician di basta-basta ng mga electronic technician dire sa atong dakbayan sa Panabo ilabi na ha particular na diya sa may Central Public Market.
1: And of course, no, mayong pagpaminaw, no, happy listening sa itong mga naminaw karon diha sa Barangay Tuganay, sa itong mga pangsyonaris, sa mga naglanog-lanog diha, and also the po, no, sa mga Laurito family. Okay, salamat dahil sa mga Laurito family diha kan tata, no, and also sa tarantanan mga Igot family, no, diha kan Juby, Dudong, Giselle, o kang Ungong, no, naminaw sila karon. And also sa mga Carcusia family, Selgas family and De Belieres family.
0: Oga, lain pa nga pag timbaya atong timbayaw na

0: Nanditong dapitan sa may purok kang talahingod. Ilabi na. Nga to kang Jojo Solina, kang Denisa Ipantos, Anton na Dayday, kay Hikay Katisa. Diyang dapitan sa may barangay purok talahingod. Magdabaw din norte magyapon na ano kaning talaingod kagahapon na hindi tigla dito tan yan ang lugar kaning itawag talaingod ubay-ubay man yun ang mga kuan kaning mga kabukiran dito nga na landslide o ba nag-isgot man taga na landslide bitaw hindi tigla diyan sa Marahan bitaw o padulong sa via Bukidnon o doon ay na landslide in town diyang lapita nga kating asa sa kaning na landslide diyan sa may Marahan area.
1: Happy oy mayong morning na and happy Sunday din kang ano na eh, sa mga naminaw karoon diyan sa barangay Tuganay. Okay, especially da sa mga naglanog-lanog diha, no? Di ano kang Chinchin, kang GP, kang Ma'am Karen, Muskusa, og di po no, kang Mars Abila, no? Sa kong mga Amega nga naminaw karon diha. Kundi ingin kagahapon, lo, adlaw nga Sabado, no? Diha, may sa kagahapon na okay na po tayong mga ginagmay nga mga racket, no? Okay, nag-decord na kagahapon.
0: Kwan man di. Ikaw yung titikla, isa beautician man ka, no? Ikaw mag-arrange sa katong taong imong panindoton. Pagwapuho.
1: Then, asin ato lang po na, no? Sa mga, na katong mga magdibulo, okay, na katong mga may plano magdibo. O katong mga magplano po na kay mga wedding, naga-decor ta, naga-makeup ta, naga-host ta, no? Okay, natanan din, problema ninyo mga suot na makamasa nga mga presyo.
0: Katong mga kolomarong?
1: Mga sosyalan nyo lang atong mga, atong mga kasuotan.
0: Napagani kay mga stipendia, no? Mga boats.
1: Di sila mag-milo kay barato ra kay ta makamasa tong presyo i compare nimo sa uban no. Ako maglanta magugugan ang ano lo kanang ano ba maluoy pug ko sa kanang halimbawa magdibo o magkas mag na wedding. So maluoy pud ba ko ana. So mo nang barato kay ang presyo mo nang siyempre normal man gitang isip sa ka public servant no. Ato ang paglantaw sa tao dili lang ingon baka nang ano baka nang grabe imo ang pagpresyo no. Wala nga katong na plano mag magpakasal so i-contact lang ko ninyo.
0: I-contact na number.
1: Di kay i-message lang ko ninyo sa text lang ko ano ko problema mo sa text na number di ba? Kung namin mga kasalinganan, mga parente, okay, ano ko ika nang tawagan na i-endorse ko ana ra siya. Okay, so again, ang atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. O karon na din natin sa ito ang second part sa itong segment sa itong programa lo. Nga ito ang topic no this morning. Nga adlaw karon nga Domingo. Labi na gito sa mga kapamilya karon nga nade karon silang mga tagsa-tag sa kapanimalay.
0: Sabi na ito mga couples nga. Kuan kini nga nindot yung magkahihus sa bitaw.
1: Okay, sa itong topic karon mga kaibigan, okay, related ni sa itong mga na yung mga partner sa kinabuhi. Pera rapod sa mga tao nga way mga partner.
0: Ikaw, wala na kay partner, wala pa no?
1: Sa pagkakaroon mo na, single pa ko, lo.
0: Magani, kuan nga ito sa itong mga tegso ng nga naminaw karon. For your information, si Hinday Tigla is still single.
1: Single pagid ko lang. Wala pagid ko ka ng ano diha. Kaya, pero wala maghihapon nag-apply lo kay mahadok sa kong mga challenge.
0: Pero sige lang kay ibang siwag lang po ka sa atong mga kaubanan kung panahon mag-program na para i-promote ka nga still single.
1: Ah, single. Always pala siya nga 100% nga certified yung kong single.
0: Certified ah.
1: Okay, may nalalaman pang certified.
0: Ay, yeah!
1: Okay, so ito ang topic, no, this morning. Kanisya, no, mahitungod kanisa magkapamilya. Okay, so, sa pamilya, no, okay, unsa may una-una, judlong, kanang dako nga problema isip o saka magkapamilya. Okay, para si Mohan, samay.
0: Financial.
1: Financial yun siya ba?
0: Kaya labi na sa ikadwa sa katong di magkasinabot.
1: Ako kay ano?
0: Sa?
1: Oras yun ang usahay. Kay busy na kay Permintin no, sa ilahang mga trabaho.
0: Ay! Dili.
1: Isa yun una-una is money. Mungin na yung una-una yun ba?
0: Financial. Kaya kung gusto na kay paliton, gusto ana kay kaunon, wala kay bani, wag yo aburido yun ang imong unaw.
1: Pero ang anong ano
0: gutom ano? Gutom yun na
1: pwede ba siguro pwede ba siguro lubalong nga kanang balag sama sa magingon ba nung balag saging basta labing muna diba then anong musab ba nang usa ka tawo nga kanang kung walay kwarta, grabe no, grabe mga ano na, grabe ng mga pabikil, mga labay dito, labay diri, sa mga
0: sa kuha po din ay tigla. Kanang hinana nga sitwasyon nga kuhan. Wa na siya gusto.
1: Ah, murag ay na, no? Isa po na nga pinakamain nga dahilan.
0: Wa na siya gusto. Bisag, abunda na ang naasayahang kung siya gusto niya. Pero, ang sayang kasing-kasing na murag musurok ang iyang dugo kung makita ang iyang partner.
1: Oh, isa po na kapin, main nga dahilan lo no nga isip magkapamilya kailangan jud lo ang bisan unsa pang ang naadiha si Muha ang na si Nyuha. Kailangan ano jud siguro no nga dili ngano wala kausaban, di ba?
0: Pareha, pareha akong ka example lang kang idiboy o himan. Believe you ko sa iyahang kaning style sa kaning pagdala sa iyang pamilya. Mauna ay akong ginaingon ni mo ka kanina sa akong nakita kang idiboy o himan. Mauna ay ginaingon nga bisan nagkapa ito bisag saging basta labing. Bisag mais basta always. Mag-usa kuno dayo ang humaw o humay mag-away o mag-sinumbagay. Manay, kuha nga. Pero kang hindi boy o himan, pilip yun ko. Kating kuha na yun. Marag, happy, permanente yun. Di mo makita siya nga. Bisag nasa problema, di yun di mo makita yun. O di makita sa mga tao nga. Doon ay problema din ng usa ka tao.
1: Okay. So, bahalag saging.
0: Basta
1: labi.
0: Kaut yung ganun ah. Kay, kung di ka mukaw ni Detikla, maulser man ka.
1: Mukaw man ko na basta ganang ano lang.
0: Pero,
1: mabusog na ko lang.
0: Mas mag-git. Nindot kung mukaw kag saging, hugot yun ang pag-bati ni mong ato sa imong partner.
1: Ganun ba yun?
0: Oo.
1: Pero bisan ginakotoy ang imong tiyan.
0: Sa imong kwano, asa may papiliag yun lang kwano, asa gusto ni mo. Masudlan ang imong tiyan sa saging o kanang dili masudlan. Magkotoy yun ang imong batiyon sa imong kala. Tiyan.
1: Ako okay lang siya, lo. Basta, importante lang, long is ano lang, no? Amin mo, kahit saging lang na siya, nakuro po na siyang tabang, lo, nga kanang hindi ka magutman, di ba?
0: Pero, one, isa lang akong kasulti in the tikla, kailangan yun ang pagsinabdan.
1: Yes, sumuong yun ang importante.
0: Mauna yung pinaka-the best yun. Ang pagsinabdan ay yun. Ang yun. doon na kay pailog nga to sa imo si Kaingon. Kanya, usa dito, himog yung isang pet nga to sa itong labaw nga mga gawang.
1: Okay, so tumpak yung kalaw. So, sa mga naminagkaroon mga kaibigan, sa Bonico Has, mga gusto mapamit sa mga mensahe na may mga request, again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so thank you so much sa itong mga naminaw karon. Once again, happy listening sa itong mga naminaw karon diha sa GRKF Consumer Goods Trading, no? Di ano kang Sir Richard Minor, no? Ang ato ang buot na itong tagiya sa mga gusto mo palit sa itong mga pinakabarato na mga gamit sa balay, bags o mga school supply, mga kitchenware, no? So ato lang muna sa GRKF Consumer Goods Trading. And also, katong mga na problema o ganang limpyo, ha? Katong mga limpyo nga ano lo, ganang tubig, katong nangita mo ganang refilling limpyo. Okay, pagkapagkita lang mo diha, mga panggano diha sa ano no, sa Aquabee Refilling Station managed by Ma'am Agnes No Castro, no? Katong mga, abi imagine no, is tag 10 pesos lang ilang pag-refill sa tuwang tubig. Kung oh,
0: imuha, ikaw mo kuha nito.
1: Oh, yes, imong container. Oh,
0: kung deliver.
1: Kung mag-deliver po, kung napulo ka, kagalun ang imuang mapali, imuang ma-refill dito is free delivery.
0: Oo. Oh, yeah. Doon ay plus one.
1: Ang katong makabutog 50 ka ano, pag-refill ni mo, na ay plus one. Okay, sa kamangitaan.
0: Parang nindot kayo na identity.
1: Barato ra kayo. Yan, sa panyuhang gipangita, no, so ato lang muna diya sa Aquabee Refilling Station, no, diya na inimutang, diya sa Purok 4, Highway, no, Barangay Tuganan.
0: Okay, mga igala, kining rasa, kining programa, usab, ato dusab ka nato sa main kapuputon sa Lichas 80 Ray, nga naakini, na imutang sa Central Public Market, ning ato nga dakbayan sa Panabo, o gipanagihan ni Lichas Orivia o nga to kang Tuni Patan o nga siyempre nga to sa ilang kusinira nga si Glenn.
1: Ang nga kinigang programa po mga kaibigan natin katong sa Meadowbrook Farm Plant, mga pangalo sila nagbabalig yung mga klasik-klasing mga seedlings no, na barato. Kung aside po na nalunod na po sila available no, nga pure nga tabriyan no, ang ilang ginabaligya. So katong mga mahilig og pure nga tabliya, so bisita lang mo lo product lo na adi karon din sa itong himpilan. Sa mga gusto mo palit ni ini hala pagpalit na mo no sa maong pure tabliya.
0: Ang katong tabliya nga isagol bitaw nimo. Kanang gitawag bitaw hindi tikla o mga igsuna na kaning kinotel. Oo. Kanang kinotel lami jud kayo. Lami na katong bago nga katong tuba bitaw nga imong sagulan niya nang tabliya perte nga mi agyo da hindi tikla.
1: Okay, so dirita sa tuwang text line galing sa texter 482, no? Hello, good morning. Kuya Deji, ang ako ang i-greet ang akong mga kaubanan sa Ratchad at Tuda. Okay, mga tricycle drivers sa Panabo City. Okay, sa mga Panagsagan family, sa Leno family, and De La Cruz family, Madera family, and Tabias Bato family, og Apeledo family, og sa kong mga silinganan na minaw karon. Okay, sila ni Jimboy, Sally, Wawi, og si Kim Amor. Then si Dindin, Belma Hermosa family, og Rapas family, and Asperi family, Vidal family, og sa tanang mga naminaw karon Digitech Log sa nang nagreet si Jojo Tampos from Santo Niño Purok 3 ng Carmen Davao del Norte. Request ko song B na saan ang liwan nag thank you sa pagbasa.
0: Okay, og yeah, naga tibaya makay Digitech Log mga drivers. Mayong pagpaminaw din sa tanan mga drivers nato. Hoy. Karong sunod sa semana. Aduna po'y pag-asaka sa atong produktong petrolyo. Pila ang diesel. Matod palagi ang diesel. Matod pa, 10 pesos. ang pag-usbaw o ang atong gasolina 4 pesos ang pag-usbaw karong sunod simbana hindi tikla mapagpapultang na hindi tikla karon no? Papultang na din sa imong motor mana mga kamong mga drivers ilabi na kining atong mga pedicab drivers alam mayong buntag ug happy Sunday kaninyong tanan og karon na sunod na simbana maga taas na po ang atong produktong petrolyo.
1: Okay, so texture 104. Okay, request ko Kanta B Kapalaran song by Rico G. Puno.
0: Ang kwana na. Oh, bakit pa ganyan? Mauna.
1: Okay, murag mauna good na siya lo, no? Okay, idol, chat out ko sa kong mahal si Eric, no? Texture 140. Okay, mahal mo niya si Eric, ha? Okay, ano ba siya? Hi, guwapa, cute, kagtingwag. Okay, hi, morning, ma'am. Okay, 172. Ganahan ko aning 172. Morning na morning. Murag, gipaano niya ako ang kasing-kasing loan.
0: Gipabukad yun?
1: Gipabukad yun.
0: Pero, kasi, mabutang, pag, mabutang relasyon ninyo. Di na po mong magkasanap talay. Kanang way din maayo Japan. Kapila na kuga.
1: Okay, so ito ko alas mga kaibigan ng alas 7:59 na, so mabalik lang talong. Okay, the next song nasaan ang liwanag sa toong nag-request no, gikan sa texture 742. So sa mga no, kinig hapon sa Ligita Kapit sa kong kaban
0: si Lulo Jojo Altres.
1: Okay, ito ko alas 8 na sa kabuntagon. Okay.